0: Diospaj yuyaita yachasunchik.
1: Diospaj yuyaita yachasunchik nishka uyanapika. Hatun llaki hapik pipish mana anchu itukurkacho. Nishka uyanatami uyangichi. Pusakunataka Diosami agraska. Pusakunaka llaki kunata mishanami kaska. Pusakunaka Dios awami llaki kunataka misha itukuska. Llaki kunata mishanapajka yachanami.

Hablaba o Kiko, Antonio. Y manazata kangi. Kikin kachas na yachanay o anguanyuku. O Kiko tagmari kangi. Chas na kaskamanta tagmari. Kunampis puntapi nyasamus kangi. Chaisin na yachana monay o ankanata yachas pami. Ut kaspa samukupani. Sina kakpika. Ama uniaspa, diaspaximita pusakuna manta yachaspa.

Simata. Mana kaspaka, punsa sa tatiyak pika sa punsa sa oras ta. Ngayon ko na pagsisilaw tiyak pichisila oras ta. Ngayon ko na pagkatutalaw tiyak pichay oras ta. Ringa pang may ang chichirin chining kapalos dias.